0: Bible Radio.
1: And we're back. Dito pa rin po sa ating discussion about stability. Ano pa ba ang mga ways by which we can pursue stability?
2: Siguro ang isang area ng buhay natin na pwede nating i-pursue ang stability o katatagan is yung sa relationship.
1: Mm-hmm.
2: Lalo na, particularly sa pamilya, lalo na sa sitwasyon natin ngayon. I'm sure maraming maapektuhan dito dahil nga dito sa biglang nangyaring kakuluhan, yung kawalan ng availability ng langis, tapos pagtaas ng presyo. I'm sure maraming mga relationship ang maapektuhan dito, lalo na sa pamilya. Ito yung panahon na dapat tayong maging mas matatag. At para maging matatag yung ating relationship, kailangan meron tayong pundasyon, may basehan tayo. Ephesians 4 verses 2 to 3, sabi rito, "Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's faults because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace." Makikita na natin dito, ano yung mga areas in our lives na pwede nating i-pursue para mapaglabanan natin yung instability naman sa ating relasyon. Unang-una, sabi rito, be humble and gentle. So, napaka-importante nito. Kasi siyempre, may mga pinagdadaan ng sitwasyon, difficulties, yung humility na bawala at saka yung gentleness. Ito yung unang dapat nating i-pursue para magkaroon ng stability ng ating relationship. Pangalawa, be patient with each other. Maging pasensyoso tayo. Siyempre, marami tayong pinagdadaanan ngayon. So, ito yung panahon na dapat tayo mas lalong habaan natin yung pasensya natin. Magkaroon tayo ng allowance. Kung ano man yung mga nakikita natin, sometimes kailangan nating i-ignore para ma-maintain lang yung relationship sa ating pamilya. Tapos, pangatlo, keep yourselves united in the Spirit. Napaka-importante na. Lalo na tayong mga Kristiyano, napaka-importante na every time, pag yun nga sinabi mo, na kailangan makontrol yung ating thoughts. Minsan napakahirap dahil may challenges dyan . So, ito yung panahon na lagi nating sanayin ang ating sarili na mas magdepende tayo sa Holy Spirit para yung kaisipan natin ay ma-renew at yung kaisipan ng Banal na Espiritu ang ating susundin. Pang-apat, lagi nating i-pursue yung peace o kapayapaan. Kasi ito ang gusto ng Diablo, lalo na sa pamilya. At I'm sure, gagamitin ng Diablo itong sitwasyon na ito para i-divide ang family. Lalo na mga Christian families, yun yung gusto ng Diablo na magkawatak-watak, magkaroon ng strife sa isang pamilya para humina ang pamilya. Pero sabi nga dito sa salita ng Diyos, bind yourselves together with peace. Ito hindi lang isang tao ang dapat gagawa. Lahat tayo bilang bahagi ng isang pamilya, kailangang magsama-sama tayo at ipurso natin yung kapayapaan.
1: That holds true rin, hindi lamang sa ating biological families,
2: hindi
1: kundi
2: lang
1: sa,
2: even sa
1: spiritual.
3: Spiritual,
1: lalo na itong spiritual family natin, no?
2: Kasi ang lakas ng
1: as people of
2: I'm sure, maraming pagbabago na magagawa.
3: Ganon.
2: Bukod doon, yung mga tao, like halimbawa sa pamilya, hindi natin alam, lalo na kung ikaw ang padre de pamilya, ikaw ang provider, kung kulang na ngayon yung naidadala mong income para doon sa iyong pamilya, nagkakaroon ng konting konting argumento. So ito yung panahon na dapat maging aware tayo doon sa mga sinasabi nitong Ephesians 4.
1: Yung stress challenges na yan, economic, ng mga difficulties, syempre may mga epekto lahat yan. So, stress.
2: Katulad na nasabi nga ni Lola Carmen kanina, yung financial stability, maapektuhan .
3: Malaking bagay
2: ito.
1: It can really cause stress, yung mga ganyang kasing mga uncertainties. Kaya siguro maganda yung sinabi mo, Lolo Boy, na habaan yung pasensya.
2: Tapos magkaroon ng allowance
1: for each other's faults.
2: Oo, huwag nating tignan yung mga pagkakamali, yung faults ng mga kasambahay natin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos keep yourselves united. Ito ang pinaka-importante, the spirit.
1: Oo, at yung unity.
2: At saka ipurso natin yung peace.
1: So we're not only supposed to be peacekeepers, but peacemakers.
2: At saka siguro, peace seeker tayo.
0: Kailangan pa ulit-ulit to na naririnig natin.
1: Ayun.
0: No? Repetition.
1: Yes.
0: So, para maging stable ka, you're being tested na hanggang saan ka aabot dyan sa stability mong sinasabi.
4: Ako naman, agree ako lahat sa mga sinabi nyo. Pero sa akin, ang isang area para magkaroon tayo ng stability ay ang area ng pananalapi. May mga
2: halos lahat dyan. Tatamaan
4: lalo na ngayon, sa panahon na ito, talagang china-challenge ang ating mga pananalapi. Kung kayo ba ay may naipon, kung kayo ba ay madudukos sa ganitong panahon, ang salitang naisip ko dito ay lifestyle check. Kung paano natin pinangangasiwaan ang mga biyayang pinagkaloob sa atin at pinagkatiwala sa atin. Alam mo, ako natutuwa ako pag nakikinig ako sa mga remain testimony sa church natin. Kasi nakikita ko, kaya sila naging matagumpay sa kanilang mga hangarin. Kasi naging masinop sila at napangasiwaan nilang mabuti na ilagay nila sa tamang lugar o sa tamang pagkakagastusan ang lahat ng mga biyayang pinagkatiwala sa kanila. Kaya sila ay lalong na-bless, nabiyayaan dahil iningatan nila ang pinagkatiwalang kayamanan sa kanila. Kaya hindi nila winaldas, kumbaga. Katulad halimbawa ngayon ng mga OFWs na nagpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito, yung mga pamilya dito, hindi nila nakikita yung hirap ng mga OFWs para kumita ng pera. Pero pagdating dito, sila ay namumuhay na parang marangyang marangya. Lagi silang namamasyal, kumakain sa labas, hanggang sa dumating itong pagkakataon na to na wala pala silang naipon o wala pala silang madudukot. Yung iba dito kasi sa atin may mga credit card eh. Pag may credit card, lalo kang nahuhumaling na gumasta ng kahit na hindi mo kailangan, hindi mo na iniingatan yung kinita mo. Nagkakaroon ka tuloy ng impulse buying hanggang sa pagdating ng panon, nakita mo pala, pagdating ng swelduhan, ay, wala na pala akong naipon, wala pala akong madudukot, parang kumita ka, pambayad na lang sa utang. Yung nababaon sa utang, dahil sa impulse buying, o sumunod ka lang sa uso, o nainggit ka sa kapitbahay, kaya hindi mo na naisip na dapat meron kang naiipon kahit konti sa kinikita mo para pagdating ng araw, matuto kang mangasiwa, pangasiwaan ng mabuti ang mga biyayang pinagkakalob sa iyo ng Panginoon. Hindi winawaldas. Kung may biyaya, kailangan isipin mo saan ba ko ito pwedeng ilagay na makatutulong sa akin pagdating ng araw. Ang sabi sa Proverbs nga, "The wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get." Ayun nga, ubus-ubus biyaya, yun sinasabi, ubus-ubus biyaya.
0: Foolishness pala yung
4: gano'n. Oo, katulad yung mga, yun nga, yung sample ko sa OFW. Akala nung OFW, inaayos yung paggasta dun sa pinapadala. Yung pala pagdating niya, pagbalik niya sa kanyang bahay, wala pala siyang madadatnan na kahit na anong bagay na mahalaga, parang gano'n.
5: At yung nasabi niyo po, Lola Carmen, yung going into debt, hindi
4: oo,
5: po talaga
4: namumutang.
5: Oo, kasi
4: utang bayad,
5: mawawala ang kapayapaan doon at magiging cost na rin 'yon ng strain sa mga relationships, 'di ba? So, there you have it, dear listeners. We hope po na just like us, marami rin po kayong nakuha na learnings dito po sa ating discussion about stability. We all need that. And yun po ang desire po natin, lalo na po dito po sa mga panahon na ito, kasi kita na po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. So we need to practice both faith and wisdom as we navigate life's twists and turns. Remain grounded po, kamukha ng sinasabi ng ate at ilang beses na ine-emphasize ng ating mga lolo and lolas. Remain grounded in God's word and in prayer. And always remember, God is the stability for our times.
1: So there you have it, mga dear listeners. Kita-kits puli tayong muli next week, where every moment is a beautiful moment. God bless you!
6: I'm Pastor Sumrall,
7: the pastor of the Cathedral of Praise.
6: Paul says in Hebrews chapter 10, do not forsake the assembling of yourselves together as is the habit of some. It's amazing to me how many people think that technology replaces assembly. Just like they think a Facebook friend is a real friend. It is the illusion of technology. You need to be in God's house. You need to gather together with other believers. Can I challenge you this weekend? Make sure you and the whole family are in God's house.
8: If you're a South Dweller, say yeah.
9: Yeah.
8: Now, if you're a South Dweller who loves Jesus, shout for joy.
9: Whoa.
8: That's just a sample of the fun we have in God's presence in COP South Campus. Come, we would love to pray for you and answer your questions. Visit us at our Facebook page, facebook.com/COP South Campus, for address, contact, and service details. Now, this is Basora A, and I promise your visit to South Campus will be nothing short of...
10: Outstanding!
11: When everything seems a blur.
12: Good morning. Welcome again to Morning Devotions, and thank you again so much.
11: Find clarity through the Word.
12: Jesus said that if we abide in Him and His words abide in us, ask what we will and it shall be done.
11: Morning Devotions with Pastor David Sumrall. Every day at 6 a.m., 12 p.m., and 11 p.m. on DZBR 531 Bible Radio.
12: The most important thing in your entire life is Morning Devotions.

0: Good day, beloved listeners. Dito na naman po tayo sa Senior Moments, ang programang sadyang ginawa para sa ating mga seniors. Ito po si Lola Lydia Manuel.
1: Hello! Gusto kong batiin, ang dami pala naming listeners sa Davao. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga taga Davao! Wow. Kumusta po kayo lahat dyan? Ito po ang inyong Lola Joyce Garcia.
2: Hello po, this is Lola Vicky Badillo. Hello and greetings to all my high school friends from Arellano High School, Batch 65.
3: Lola Carmen siya po ito. Ihanda na po natin ang ating payong at ating mga tubig, bottled water dahil
0: summertime.
4: At ito naman po, Lolo Boy Manuel.

0: Speaking of mga mainit, mainit na announcements.
1: Yan.
2: Mainit-init pa rin. Huwag po natin kalilimutan na palaging as usual ang ating birthday bash celebration po dito sa Senior Moment Exemplars po sa every third Saturday of the month.
3: Inaayaya po namin kayo na sumali sa aming morning prayer tuwing Miyerkules, Huwebes at Biyernes, 5:30 ng umaga hanggang 7 po ng umaga.
0: Sa Timothy 4:13 po, inaanyayahan namin kayo. 8:30 in the evening.
4: Wow, talagang kung hindi sa umaga, sa gabi.
0: Yes.
4: So wala na po tayong excuse
2: yes,
4: na ma-miss.
2: Right. Ang ganda. Ang ganda. Kung hindi mo pa nababasa yung Old Testament, sabayan mo na lang to.
4: Dear listeners, last week po, medyo kinulang tayo ng oras sa atin pong interesting discussion. Tungkol po dun sa stability, especially in these times of uncertainty. At dun po, during our discussion, na-define po natin ano ba ibig sabihin ng life of stability. What does it look like? At ang ating mga lolo and lolas, ang daming na-share ng mga real-life situations para illustrate po how God has been their source of stability. So ngayon po, as promised, itutuloy po natin ang ating discussion dito po sa ating episode titled Stability for Our Times, of course, Part 2.
2: Part 2 na.
4: So, meron akong question, mga partners. Ano ba ang some challenges sa stability? Yung para bang mga bagay na pwedeng makapag-shake sa atin?
2: Makapag-shake?
4: Oo.
2: Parang uuga sa iyo. Uuga sa iyong katinuan. So, maganda tong ating topic ngayon, very timely. Mm-hmm. Kasi this is a chaotic time. Matitest ang ating stability in our faith, in our belief. And makikita natin ngayon na because madaming mga usap-usapan na minsan nakakatakot, minsan naman ay nakaka-encourage. So, sinasabi natin na ang isa sa mga nagiging factor ng mga tao ay nagkakaroon ng agam-agam or doubt sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang pananampalataya, ay yung mga difficulties, kahirapan sa buhay at yung mga sunod-sunod na mga problema na dinaranas nila ngayon. At totoo nga yan, dahil yan ay pinatotohanan ng Holy Book ng Bible sa aklat ni James. Ang sabi nga doon sa James 1:2-4 sa NLT, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when you endure, it is fully because you develop your will to be perfect and complete and needing nothing." So sinasabi po dito na pagka meron tayong mga problema, ay huwag tayong maligalig. So tayo, maging stable ang ating isip na, ah, hindi ito problema. It is an opportunity for growth to move forward. Ganun po ang ibig sabihin ni Santiago sa kanyang patotoo. And in fact, ito ay to test our faith, pananampalataya natin, hindi lang in good times tayo okay, maging in bad times upang tayo po ay lalo pang lumago at makilala natin ang husto, ang ating relasyon sa ating Panginoon na hindi niya tayo kailanman pinabayaan noon, ngayon pa. Di ba ba? So ang bait ng Diyos.
0: Life changes. As we go on with our life, marami pong mga paghihirap, mga challenges na dumadating sa buhay natin. So, kailangan po, ready tayo. And alam niyo naman po, human beings, they are really good. When it comes to challenges, talaga pong we are trying our best na to be successful, na maanuhan natin yung mga uncertainty na yan. It's a big challenge for us. Kayang-kaya po nilang malusutan mga challenges na yan. Sabi nga po sa Isaiah 43:19, "For I am about to do something new. See, I have already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness I will create rivers in the dry wasteland. So kasama po natin ang Panginoon sa lahat ng mga challenges na to. Ang katapat lang po nito ay talagang prayer at yung nearness natin sa Panginoon. Although change is a normal part of life, sudden and unexpected change can sometimes overwhelm us. But our faith does not shield us from change, but it helps us navigate through it with strength and a sustained spirit. So, kailangan lang po sa atin ay lakas ng loob at harapin natin yung mga challenges na yan para makaano tayo, makaagapay tayo sa mga changes na nangyayari sa ating community.
1: Saka madagdag ko lang dyan, Lola Vicky, siguro yung changes, bahagi rin ito ng mag-grow natin, mag-mature tayo. See, dahil nasanay na tayo doon sa isang bagay na yon. Nagiging comfort zone na natin yon. Ayaw na nating mag-develop pa sa isang mas magandang stage ng buhay natin. So opportunity rin ito para mag-ano. Na-check din ito kung nasang estado tayo ng ating buhay.
3: Amen. Ako naman, bukod sa sinabi ni Lola Joyce tsaka ni Lola Vicky sa mga challenges sa stability, ang sa akin naman ay, ang isang challenge ay yung temptation to conform to worldly ways. Ibig sabihin, nakikiayon tayo sa kalakaran ng mundo. Umaayon tayo. Katulad ngayon, lahat ng tao ngayon, lahat may cellphone. Pero ginagamit ang cellphone sa hindi kapakipakinabang, yung nakakasira, umaayon sila sa kalakaran na pwedeng gamitin sa bashing, pwedeng gamitin sa scam, pag-i-scam. Yung iba naman, ginagamit ang cellphone kahit nakasakay sa jeep. Bilangin mo yung taong nakasakay sa jeep, lahat yun may cellphone. Pero iba-iba ang ginagawa sa cellphone nila. May nanonood ng games, may nanonood ng drama, may nanonood ng kung ano-ano. At saka ang isang kalakaran pa, yung sa mga kabataan, para maging in sa tinatawag nilang circle, kung ano yung bisyo nung ano nila, yung barkada nila, yung barkadahan nila, yung circle nila, kahit alam niyang makasasama yun, umaayon siya para lang maging in siya sa circle na yun. Kasama ako dyan, huwag niyo kong ipsapwera. Parang ganun ang ibig sabihin. Pag hindi ka talaga aral sa salita ng Panginoon, madalay kang makiayon sa mga kalakaran ng mundo. Pero pag matatag ka sa salita ng Diyos, ibig sabihin, nawiway mo o natatansya mo, tama ba itong ginagawa ko o hindi? Parang sa palagay ko, hindi ito sumasang-ayon sa napag-aralan ko na, parang ganun. Parang lagi kang nag-iisip na sasama ba ako dito o aayaw na lang ako. Parang ganun. Meron kang pagkakataon na ma-evaluate kung ano yung kalakaran na gusto mong pasukin o kailangan mong iwasan. Ayun. Sa Romans 12:12, sabi sa NLT, "Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect." Kaya importante na pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung hindi mo pag-aralan, makinig sa salita ng Diyos upang sa ganun ay magkaroon tayo ng kaisipang naaayon sa kautusan ng Panginoon.
4: Amen. So, ang ganda ng mga sinite ninyo ng mga challenges. At ang isang napansin ko, like yung trials, difficulties, changes in life, temptation, na they will surely come. Hindi porke tayo ay people of faith, exempt tayo doon. Kahit na tayo ay people of faith, dumadating talaga yon. Pero ang importante kasi yung faith natin, although nasi-shake siya minsan, pero if we continue to persevere and endure, magiging maayos, mababalik tayo ulit dun sa ating pagiging stable. So stay tuned in po, dear listeners. We'll be right back.